0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol!
0: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Medyo na ako og makataban gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio.
8: FM Radio.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Looking for

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kana bitong tuslokon imong kilid kong virgin pabaka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Zero niya ako. Nasakit mangod ko, zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulit ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una, kuha akong balatian. Epektido, barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Sa sige na tagpaning kamo sa tuwang kaugmaon kita may di maugmaan ane. Why? Hala no.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
8: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Tarataot at manuro, nagpasalamat ko sa Magnum C, Dictibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang akong mga balatian na ayaw. Ubag man eh, at dahit eh, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C, mo'y nakakuhan ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: One station.
0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: place for your family.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong gibati mo lang kuhan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times gihapon, pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo guay sudan, katumang kape ka kung sadaan, di ba? Barato, may 50 pa. Lahira sa uban, oh.
3: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
7: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.

0: di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo, tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9:59.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawan mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito.

0: favorite music radio, FM radio.
1: Patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, kung saan ilang trabahador pa ang pinaghahanap at posibleng natrap sa ilalim ng guho. Live mula sa Ground Zero, si Gracie Rutao. Gracie, kamusta ang sitwasyon dyan?
2: Zen, mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, hindi pa rin nadaragdagan ang higit 20 individual na nakaligtas dito sa pagbuho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Magdamagan ng gagawing rescue operations dito sa Ground Zero para mahanap ang mga nawawalang construction workers na pinaniniwala ang natrap sa gumuhong gusali. Kanina, nabigyan ng pag-asa ang mga rescuers dahil may mga bakas na may buhay sa ilalim ng guho. Walang tigil sa paggalugad ang mga rescuers sa guho na ito nang bumagsak na 9-story hotel kaninang pasado alas 2, Linggo ng madaling araw. Umaasa silang may matatagpo ang pangbuhay sa ilalim ng guho. Lubhang delikado ang operasyon, lalo't posibleng bumagsak din ang iba pang bahagi ng gusali. Pero masigasig sa paghahanap ang mga rescuers. Nabuhayan sila ng loob nang may marinig na signs of life mula sa ilalim ng guho. May mga boses ng mga lalaki na narinig ang mga rescuers. Sa inisyal na impormasyon, higit 20 katao ang nakaligtas, habang higit 20 pa ang pinaniniwala ang natrap sa ilalim ng gumuhong gusali. Kabilang sa mga hinahanap ang ilang construction workers ng Golden Years Construction and Steelworks na nakabase sa Malabon. Gayon din ang 5 street vendors na nasa lugar na mangyari ang insidente. Isa si Pogs sa mga napasugod dito sa lugar kung saan nagtitinda ng kape at soft drinks ang kanyang mga magulang. Umaasa siyang matatagpuan pa silang buhay. Inakyat ng mga opisyal ng gobyerno ang katabing gusali para personal na makita ang sitwasyon sa Ground Zero at kumustahin ang mga rescuers na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations.
3: Mga tao, okay naman? Sumasagot sa inyo?
4: Okay.
3: Sumasagot?
4: Sumasagot naman po, sir. Dalawa po, sir.
3: Oh, sige. Ano, injured ba? Hindi naman.
4: Yung isa, sir. Injured, sir. Kasi po, nakaibig ako sa wheelchair.
3: Sige, mingingat kayo
5: eh. 30 raw. Pero nung dumating yung site inspect, yung site engineer, meron naman siyang binigyan ng list ng personnel. They're just around 22.
2: Andiyan sila? Okay sila?
6: Buhay sila, alam ko.
2: Bakit alam mo, sir?
6: Siyempre, naniniwala ako.
7: Eh, ba't daming tao?
2: Sa ngayon, tanging mga pamilya pa lamang ng mga residenteng nawawala malapit sa lugar ang nandito. Wala pa tayong nakakausap na kapamilya mula sa ibang construction workers na pinaniniwala ang natrap sa gumuhong gusali. May mga nakaabang naman na mga ambulansya at medical equipment sakaling may makuhang trabahador sa ilalim ng guho. Zen?
1: Gracie, pwede mo bang ilarawan sa amin kung gaano kaingat yung ginagawa ngayon na rescue operation? Kasi nga, sabi kanina ni Dennis, eh, para siyang pancake ano, na flat. At pag marami silang kumbaga tumuntong doon, eh, pwede pa yung bumagsak at may maaksidente pa.
2: Yes, Zen, kung makikita nyo, parang ang na-sandwich yung pancake dahil nagpatong-patong yung 9-story na building dito. Ayon sa mga otoridad, talagang maingat sila sa paggawa ng rescue operations. Hindi kaagad nila ito pinasok. Siniguro muna nilang ligtas dahil kanina nga may mga live wire pa dito. Kailangan muna nilang isecure yung kaligtasan, lalo na mga rescuers, para nga masiguro na lahat ay ligtas.
1: Okay. Sana maging ligtas ang lahat. Maraming salamat, Gracie Rutao.
8: Apat sa mga senador ang sasalang bilang senator judge sa impeachment trial sa unang pagkakataon, habang may isang senador namang lumahok sa lahat ng impeachment trial sa kasaysayan. Muli namang nagtipon-tipon ang ilang grupo para kalampagin ang Senado na dapat nang ituloy ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
9: Pinatunog ng ilang organisasyon ang tinawag nilang kampana para sa hustisya bilang muling panawagan sa Senado na ituloy at bilisan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
10: Tuloy-tuloy po yung panawagan natin sa na dapat ituloy po yung paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dapat din pong

0: gustuhin si Senator Bato de la Rosa at nananawagan din po tayo ng katarungan, ng katotohanan dito sa mga naganap sa Senado nung a few weeks ago.
1: Kasama sa mga lumahok ang ekonomistang si Solita Monson na kinalampag ang mga senador na panindigan ang kanilang tungkulin sa saligang batas.
2: They are losing their moral compass. That's the problem. And we are here to show them what the moral compass. Patalsikan na lahat sila.
3: Sino pong papatalsikin? The majority.
1: Nagbanta sila na magsasagawa pa ng mga mas malalaking pagkilos kapag hindi tinuloy ng Senado ang impeachment trial. Sa ngayon, nagsasagawa na ng pre-marking ng mga ebidensya ang House Prosecution Panel habang hinihintay ang opisyal na pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo. Kasabay ito ng mock trials na isinasagawa nila bilang paghahanda.
4: May pre-marking ang tawag nila doon na gagawin. Maaari silang mag-reserve ng right to present additional evidence kung lumabas.
1: Sinabi rin ni Ko na mahalagang mailatag at magkasundo ang magkabilang panig sa mga common facts sa kaso na tinatawag na stipulation of facts.
4: Meron ding pong bahagi na pwede silang mag-agree sa common facts na pangahawakan ng prosecution at defense. Meron yung iba't ibang mga well facts, no, allegations na ang gawain nila, no, ay puprove nila sa trial proper para ma-establish yung conclusion of law na gusto nilang ipakita.
1: Sa ngayon, hinihintay pa ang sagot ng kampo ni Duterte sa summons ng impeachment court. Pagkatapos nito, inaasahang sasagot ulit ang prosecution.
5: Based on the possible witnesses, it would be still consistent with the testimonies and the documents that we have gathered. I-anticipate natin that all evidences will be released and probably will be discussed in the pre-trial.
1: Iginagalang naman ang House Prosecution Panel kung gaano katagal ang panahong ilalaan ng impeachment court sa paglilitis. Pero dapat ani lang mabigyan sila ng sapat na oras na matalakay ang lahat ng articles of impeachment. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 4 beses pa lamang nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Una noong impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pangalawa noon kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ikatlo noong isang taon sa hindi natuloy na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. At ikaapat ngayong taon. Sa datos ng political scientist na si Clive Argueles, 4 sa mga senador ang sasalang sa impeachment trial sa unang pagkakataon. Kasama riyan sina Senador Bam Aquino, Rodante Marcoleta, Erwin Tulfo at Camille Villar. Kung isasama ang impeachment noong isang taon, 12 sa mga senador ang magiging huwes sa 2nd pagkakataon. 6 naman ang magiging senator judge sa 3rd pagkakataon. Si Senator Loren Legarda ang nag-iisang senador na bahagi ng lahat ng impeachment trial sa kasaysayan. Si Senator Bato de la Rosa naman ang tanging pinapalagay na pugante habang isasagawa ang paglilitis. Tingin ni Argueles, malaki ang epekto ng impeachment trial sa magiging resulta ng halalan sa 2028.
6: Sa mga ibang players, we have good understanding na for both the House prosecutors and the Senator judges, kung paano po nila i-perform yung role nila sa impeachment court ay may effect po sa kanilang popularity and public support para sa kanila. Halimbawa, doon po sa impeachment trial ni Estrada, merong mga nanganib sa sumunod na eleksyon dahil po doon sa hindi po nagustuhan ng publiko yung kanilang performance bilang Senator judges.
1: Dumistansya na ang Malacanang sa napipintong paglilitis ng vicepresidente, pero binibigyan ng updates ang Pangulo.
7: Hindi ka kaya nila Pangulo manood, nagbat monitor dyan. Ang daming trabaho ng Pangulo, ang daming mga events na pupuntahan, malamang mabibigyan lang siya ng update. Pero kung tututukan, wala siya, mauubos oras niya dyan. It doesn't mean naman na hindi ito importante.
1: Wala pang sagot sa ngayon ang Office of the Vice President kung sisipot si Duterte sa paglilitis. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
8: Malaki ang naging epekto sa turismo sa Pilipinas ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng gyera sa Middle East. Pero dahil din dito, may ilang lugar naman sa bansang dumami ang tourist arrivals. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Jackie Pascual.
9: Yeah. Ramdam sa Iloilo City ang pagbawas ng turista dahil sa taas ng presyo ng petrolyo na nakaapekto sa presyo ng maraming bilihin. Ayon sa City Tourism Office, maraming hindi muna tumuloy sa planong magbakasyon. Ang ibang turista na matagal nang nakabili ng tiket ang tumuloy na sa biyahe, gaya ni Michelle na nanood ng concert sa Iloilo.
10: Matagal na po kasi nakabook yung, kaya wala na pong choice.
11: Talagang apektado ang arrivals natin sa Iloilo. Kasi may mga cancellation ng mga bookings dahil sa higher cost. Medyo masakit sa bulsa.
9: Ayon sa mga Travel at Tourism Association, inaasahan sanang gaganda ngayong taon ang turismo sa bansa. Pero malaki ang naging epekto ng gulo sa Middle East.
12: There has been a few cancellations and bookings probably towards onwards are pretty slim.
13: Yeah, some of the meeting of the ASEAN face-to-face were cancelled. And also the corporate bookings are also doing cost-cutting.
9: Dagdag rin sa presyo ng airline tickets ang tumataas na fuel surcharges.
14: Sa datos ng Civil Aeronautics Board, mula sa level 4 lang nitong Marso, nasa level 15 na ang fuel surcharge na umabot pa sa level 19 noong Abril. Ngayon, nasa halos 500 hanggang higit 1,400 pesos bawat ticket ang fuel surcharge sa domestic flight.
9: Naging pabor naman ito sa mga malalapit na tourist site sa Metro Manila, gaya sa Puerto Galera na umabot sa 58,000 ang tourist arrivals nitong Abril kumpara sa 50,000 noong Abril 2019 o bago mag-pandemic. Ganito rin ang naging obserbasyon ng tourist groups dahil naghahanap nila ang mga Pinoy ng mga alternatibong tourist destination.
12: Instead of na mas malayo, mas malapit na lang, Asia region or local travel also. Or sometimes they can even take the boats.
13: Right now, it's ang bumubuhay sa mga hotels or domestic markets. A lot of hotels are offering value packages.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, aminado ang mga travel group na hindi na nangungunang prioridad ng maraming Pinoy ang pagbabakasyon. Pero naniniwala silang babalik rin ang sigla ng turismo sa bansa sa tulong ng pamahalaan at ng iba-ibang sektor, lalo't malaki ang ambag ng turismo sa trabaho at sa ekonomiya. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
15: Susunod, batang lalaki naka-invento ng bullying gift version ng mga appliance sa bahay sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Summer na naman!
18: Summer na naman!
17: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
19: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
20: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
22: Na pangalawa ang mga Pilipino sa pinakamasaya sa Asia-Pacific region sa kanilang mga trabaho. Nagpapatrol, Liza Aquino.
23: Siyam na oras kada araw ang ginugugol sa trabaho na marketing officer na si JD Tawataw, 27 years old. Mula gumraduate, ilang beses na siyang nagpapalit-palit ng trabaho. Pero fourth time's the charm para kay JD na aminadong kontento at masaya

0: Sa mom, syempre kailangan natin ng time flexibility din. Syempre para sa other tasks. Rewarded tayo sa company. Actually, more than the income, medyo sales related din tayo. We are able to ano rin eh, financial literacy sa ating mga Filipino families. And pinaka na-enjoy ko doon is yung nakakatulong tayo sa pamilya, especially pag may mga naulila.
1: Sa workplace happiness survey ng online job hunting site na Job Street by Seek sa 1,000 Pilipino noong October at November 2025, pumapangalawa ang Pilipinas sa buong Asia-Pacific region. 77% sa mga Pinoy kasi ang masaya sa kanilang trabaho, sunod sa 82% workplace happiness index ng mga manggagawa sa Indonesia. Pinakamarami sa Visayas na sinundan ng Metro Manila at ibang mga lugar sa Luzon at Mindanao. Batay din sa pag-aaral, karamihan ng masaya sa buhay ay yung mga nagtatrabaho sa technology sector, public sector at construction industries. Batay din sa kanilang pag-aaral ay mayroong top 5 drivers of happiness o yung mga dahilan ng mga manggagawa para maging masaya sila sa kanilang trabaho. Una dito, ang pagkakaroon ng purpose sa trabaho. Pangalawa, ang success ng kanilang kumpanya na sinundan ng salary, day-to-day role responsibilities at ang panglima ay career progression opportunities. Pero lumabas din sa pag-aaral na bagaman masaya sila sa trabaho, nasa 34% din ang nakararanas sa matinding burnout dahil sa demands ng trabaho. Ayon sa DOLE, mahalaga pa rin na maisulong ng bawat employer ang work-life balance at dapat laging prioridad ang health at safety ng kanilang mga manggagawa.
2: Ang pinaka-importante ay yung i-observe yung karapatan ng ating mga manggagawa. Yung mga basic natin na wage, ang wage-related benefits, dapat maibigay ng sakto, maibigay ng maayos, maibigay sa tamang panahon. Yan ang pinaka-importante. Pangalawa, i-observe natin yung occupational safety and health. Dapat healthy, safe yung ating mga manggagawa. No amount of compensation ay relevant kung ating mga manggagawa ay exposed sa hindi magandang working conditions. Pangatlo, nandoon yung pagpapahalaga sa karapatan ng ating mga manggagawa kasi marami din tayo mga na-receive na complaint on bullying, harassment, stress level, burnout ng ating mga manggagawa.
1: Ayon nga sa mga eksperto, ang mga manggagawa ang pinaka-asset ng bawat kumpanya. Kaya naman mahalaga ang maayos na relasyon ng bawat isa. Para naman sa mga may employment concerns, maaari kayong pumunta sa opisina ng DOLE o kaya tumawag sa kanilang hotline 1349. Liza Aquino, ABS-CBN News.
3: Trending sa social media ang 11 taong gulang na estudyante mula Calamba, Laguna na gumawa ng miniature appliances na pinagagana ng sensor. Ipinagmamalaki ni Bayan Patroller Mary Atienza Cristobal ang kanyang incoming grade 7 na anak na si Neil Jean Ann Atienza Cristobal na mag-isang natutong gumawa ng mga sensor-operated miniature appliances. Kasama na rito ang energy-saving fan, alcohol dispenser, basurahang may retractable na takip, makinang pantiklop ng t-shirt, aba gusto ko yon, at rain-sensored sampayan na kusang sumisilong sa bubong kapag nabasa ng ulan ang sensor. Kwento ni Mary, natutunan ni Neil ang paggawa ng mga ito mula sa online videos na napanood sa social media. Ginawa rin ng sangguniang barangay ng barangay sa Imsim ang Child Wonder ng pagkilala para sa kanyang natatanging talento at husay bilang batang inventor. Gusto ko yata yung sampayang kusang umuurong pag umuulan. Uy, okay.
4: Madami niyang invention, ha?
3: Oo.
4: At marami pa yan, inaasahan natin.
3: Pero alam mo, yan talaga yung kailangan nating i-encourage, yung magkaroon tayo ng mga scientist at mga inventor at sana suportahan.
4: Tama.
3: Hanggang sa graduate sila at maka-invento.
4: Nang marami
3: kailangan ng patent.
4: Uy, bukas, Senate Watch tayo, no?
3: Of course. Lahat naman natin. Ay tutong
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Welcome back mga pinaga sa tuwang tulumanong Basta Healthy, Happy! Today we will talk about something very important but often ignored. Kining atong mga kidney. Kasagaran jud ato agyuni siyang na-ignore. Wa na to matagagpagtagad. Og mauni siya'y pait kaayo pamalandungon kay daghang mga tao naghunahuna nga ang kahimsog sa atong mga kidney or diha lang magunahuna sa kahimsog silang kidney o pagtagad silang kidney kung muabot na ang adlaw moingon ang ilang mga doktor nga i-dialysis na. Kinahanglan na i-dialysis ang mga kidney. Apan ang kamatuoran na damage ang kidney, naghinahinay na siya o develop pila ka mga tuig mga pinangga. Sa wa pa nimo mabantay ang iyahang mga ilhanan ang iyang mga simptomas. Mao na importante kaayo nga tun-an jud nato ni siya. Ang kidney, amazing organs yun kaayo mga pinangga. Matag kidney, kiduha man atong kidney, wala tuo mga pinangga. Anaan na siya di mo more or less 1 million tiny, gagmay kaayo nga mga salaan, filters. Gitawag ni siya nephrons. Every day, naga-filter ni ang mga gagmay itong salaan. Kabalo ka pili ay ang ginasala matag-adlaw. Di maubos or more or less 150 liters of blood. Ilang ginat, no? 150 ka mga litrong dugo. Ginatangtang nila ang mga toxins, mga hugaw. Ginabalance niya ang mga minerales. O iyang ginakontrol ang blood pressure. Yes, mga pinangga. Tama ang imong nadungog. The kidneys are one of the primary controllers of blood pressure. Siya, usa siya sa mga nag-una nga nag-control sa tuang blood pressure. It's either ma-high blood ka or ma-anemic ka. Of course, ang kauban aning kidney nato nga ginag-control sa atong blood pressure, usa ana atong kasing-kasing, atong kaugatan, mga blood vessels. Ikatulo, kining mga hormones, no? Importante, daghan kay na high blood tungod lang di ay sa hormone. Ikaupat, tungod sa nervous system. Daghang na high blood tungod sa nervous system. Kita lang BP, wala na high blood na. Wala palang gibipihan na high blood na. No? So, balik ta ha. Ang kidney mga pinaga, kung ma-weak na siya, maluya na siya, daghan sa mga ubang sistema tong lawas, maapektuhan. So, unsa man ang mga early signs of kidney stress. Mag-una pa lang na siya o ma-stress pa lang na siya. Kidney stress. So, unsa may makapakidney stress? Number one, sobra katulo ka mag-ihi-ihi magabi. O, ilhana na. Ikaduha, ang imong aping ng hupong, ang imong tiil ng hupong. Ikatulo, nagbula-bula ang imong ihi. Stress ang imong kidney, bantay. Ikaupat, kapoy o dali ka maluya. Kapoy, usa din na as kidney mga pinangga. Ikalima, mitaas imong BP. Ikaunom, medyo walay gana ikaon. So at least na kay upat ani ka mga simptomas pinangga. Ha? Timan ilang gitong unom ka mga ilhanan. Pananglita na high blood ka tungod kay dili ang kidney ang may problema. Na high blood ka tungod kay sa imo bang ugat na ibara, tungod ba sa hormone, tungod ba na ba kay nervyos na high blood ka. Pag dili man normal imong blood pressure, magsigig taas imong blood pressure 130/90, 140/90, 140/100. Gani even sa US gani ang 130/80 is considered high blood pressure na yan. Sa tuwa diri, ang atong i-consider nga high blood pressure is 140/100. Para sa kuwa, mas nindot gitong mubo-mubo pa lang, 130/80, di na tama balaka. Kaya usahay manggod na ikinaiya sa Pilipino ba? Nga, ayha na managang kung naigo na. Mao na nga, medyo dako ra kaayong average ang 140/100. Ayha pata mo consider nga high blood na. So, mo na ito ang likayan. Nga, muabot na kita 130/90, ayan, dili na kita magkumpiyansa. Pag once permitting taas imong BP, ang kidney pud nimo ang madaot. Over time, kining mga filter, mga salaan, magasgasan na sila, mupeklat na sila, mupagtok na siya. Mauna nga dili na sila kaayo makalimpyo sa atong mga dugo properly. Moni bantayan nato pag-ayo. Taas ang BP, unta mapaabot jud nato ni taas ang BP ang mga gagmayng salaan, mga daot. Basta pasagdahan pila ka mga bulan, tuig pasagdahan. Kung dito na makabalo nga uy, nabalakan ako sa kidney kung i-dialysis na. Pag i-dialysis na mga pinangga, sa conventional gyud medyo lisod. Lisod siya kining i-revive, i-recover na. Pero kung ang tagtungod positibo lang gyud kaayo, unya grabing support sa family, napay tendency nga makarecover ang kidney. Di man siguro 100% pero enough nga mo normal ang iyahang creatinine. Ano man, kaya ang kriya manggod mga pinanga, mag-agad na siya una pod sa imuhang lifestyle. I mean, ang kondisyon sa imong kidney, mag-agad po na siya sa imuhang lifestyle. Mauna nga, pwede na siya basta grabe imong spirit yun. Grabe yun ang imuhag yung disiplina, ang imuhag yung pangandoy, dili ka dali ma-discourage. Now, ang water intake mga pinanga, bantayan na to ha, daghang ipang dialysis, na sila'y long history hypertension or diabetes. High blood ka, gi-diabetes ka, ikaw ang sagad, kita ang sagad, nga pwede ma-dialysis later on.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Mo ito, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya ginawa. Wala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Okay mga pinangga, balik ta sa tuang ikaduhang segment sa tuang tulumanong basta healthy, happy. Ang water intake guidance, another simple but powerful habit is proper hydration. Ang tubig makatabang kang kidney pag flush out sa mga toxins gikan sa tuang mga lawas. Lubog imong ihi, baho imong ihi, nagbulabulay imong ihi. Ayaw lang tubig inuma. Pwede ka magbutang og mga dahon-dahon sa imong tubig. At least buntag uto hapon ka mag-inom. No? We have gabon leaves. Pwede ni mo na tagtaron ang dahon. Ibutang ni mo sa baso. Ibutangan ni mo initubig. Ay, napabukali. Inom ka na buntag uto hapon. Unya, labi na kung medyo init-init ni mo siyang inumon. Makatabang na siya. Labi na po sa during hot weather, makatabang po na siya. Imbis nga moinom ka og mga sugary drinks or mga excessive soft drinks, iless na siya. Panagsalang inom ana. Dito ka more water mga pinaga. Hinumdumi ha nga ang sugary beverage makapa puwersa na sa imong kidney nga mas mo double mo triple ang iyahang trabaho. Og mo contribute na siya og metabolic disease. Maging resistant ang imuang insulin. But pasabot, dili na maproseso kay ang imuang sugar. Ang imuang pagkaon, di na siya mahimong good energy, mahimo na siyang sugar. Mao na ma-diabetes. Daghan sa mga Pilipino nagagamit og mga herbal remedies. Pero ang uban nga mga herbs, mga pinaga, dapat bantayan na to. E na ay mga capsule, mga tabletas, nga herbal, pero gibutangan og mga synthetic drugs as pain reliever og unsa pa nang uban nga gipangbutang diha. Mao na bantayanan kaayo kay labi na pag-abot og after 2 weeks nga gamit anang mga herbal pero naaday sagol nga mga synthetic drugs, daghan mong gawas ang mga balatian. Napoy uban. Okay. Natural ni nga herbal, hala, grabing lagaon pag-ayo, gi-overload, hastang aplura, hastang paitas ilang gipanginom. Na-overload na po. O, bisag natural na pinangga, ha? Pwede po ta ma-overload. Sama sa tubig. Masobrahan kag tubig, pwede ka manghupong, pwede ka mahubog. So, ang mga natural compounds that help circulation, detoxification, and immune support may assist the body in maintaining balance. But remember, prevention and lifestyle remain the foundation of kidney protection. Daghan kang uban nga magsalig lang sa nilaga halang uban pampaiton pagkaayo, hala pang aploro yung pagkaayo. Pero kung dili pod nimo tun-an, obserbaran ang prevention and lifestyle nato mga pinaga nga mao gyud ni nagpabiling pundasyon sa kidney protection. Why effect ang imuhang gipanginom diha mga lipong dalan ka, awasan na lang kag abdo. Di, na inong kakatulog kayo, bikog-bikogan hinoon. So, kinahanglan proper, kinahanglan balance lang yun mga pinangga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Isa or duha kapsula human panihapon. Kung maglisog tulog mga pinangga, pwede nimo himoong duha or tulo ka kapsula human panihapon. Hantod nga ma-okay na nga tag-usa-usa na lang. Pero first 10 days, tag-tulo-tulo or tag-duha-duha yun. Labi na sa mga overweight, labi na sa mga obese, overweight, taas nga tao, dakong tao. Pwede ang inumon kada mga panihapon, tag-tulo, tag-upat yun ka kapsula para save yun ang atong mga kasing-kasing gikan sa pag-atake mga pinaga. But most of all, before matulog mga pinaga, basig na apakay gikahadlukan, gikagulaan, dakong kaguol, gikahadlukan, maunay makapaatake number one sa imong kasing-kasing. Before ka matulog, pag-ampo. Basaha ko ng Psalms 23. Na kay Bible diha. Sulay lang. Wala ko nagdoktrina sa inyo ha, ni mga pinaga ha. Sulay lang. Labi na sa mga nangandoy o kalinaw, nangandoy o kadasig, nangandoy o sense of purpose, nangandoy o katagbawan, fulfilled in life, nangandoy o direksyon, nangandoy o tabang gikan sa Ginoo. Dili sa tao nga tabang ha, kaya mga tao na punay problema eh. Dapat number one sa Ginoo. Kung mugamit man ang Ginoo o tao para mutabang nimog nako, then siya ang muhikap sa kasing-kasing niya ng tawhana nga tabangan ka. Pwede po ka ignon ka niya nga sige ka na tawhana, duulan na siya. Kaya ako na nang gihikap daan. Amen? Basaha ang Psalms 23. Psalms 91. Kana nga mga chapters. Every time, no? Usbo na ko. Salmo 23. 6 verses mana. Basaha, medyo kusog. I-recite. Ang ikaduha, Salmo 91, Psalms 91, i-recite. Kumahimo, memorize sa. Every time, mag-uol ka, ma-overwhelm ka, kahadlok, ma-overwhelm ka, kabalaka, recite the Word of God, the promises of God. Ampo, mga pinaga. Kita ni mo nga, naikasulbaran dyan ang imuhang problema. Sulay na mga pinaga, ha? So, bisan sa itong inom og supplement, bisan sa itong inom tambal, pero daghan kag kagulaan, bayronon, negosyo, trabaho, relasyon, nag-away pa mo, nangatog lang mo. Bisag nag-inom kag supplement, dako gihapon ang tsansa nga ma-atake ngano man. Kaya ang pagpanambal dapat i-address nato una ang hinungdan sa imuhang sakit. Tambalan nimo ang imuhang hypertension, gitambalan nimo ang chest pain. Inom kag tambal, pero ang number one day nga tambal, gitangtang nimo ang hinungdan sa maong sakit. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Pwede 3 times a day kung napakagibati. Daghan sa mga tao karon nga na-experience of fatigue, weak immunity, and toxin build-up because of stress, poor diet, and pollution. EXL Makabuhay Plus is a carefully prepared natural supplement designed to support circulation, detoxification, and overall vitality. This formula contains natural components traditionally used to support the body's natural healing processes. Many of our clients report improved energy, better digestion, and stronger immune defense. Remember our principle, mga pinaga. Prevention is better than cure. Taking care of your body today can prevent serious diseases tomorrow.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lorelie Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumar.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Elma Kumar.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Iyon Magno, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala. paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumar.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagkasabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Never let a problem to be solved become more important than a person to be loved. Ayaw yung himua nga problema, maoy yung imuhag yung i-priority nga masulbad kaysa kaimportante sa maong ikarelasyon, imong pamilya, nga imo untang higugmaon labaw pa sa problema. Ayan ha, this quote reminds us that relationships are more important than winning an argument. Sometimes when couples or family members disagree, they focus too much on proving who is right or fixing the problem immediately. In the process, they may say hurtful words, raise their voice, or forget to treat the other person with kindness. But the quote teaches us an important principle: the person is more valuable than the problem. Even if a problem needs to be solved, we should never damage the relationship while trying to solve it. So, imbis nga atong i-prove that we are right or I am right, dapat mas piliin nato, I want to protect our relationship first. Protektahi una ang imong relasyon sa iyaha. Tungod kay ang problema, masolbad man na, pero ang mga hurtful words, mga binangga, medyo mobili na siya mga long-lasting ng mga samad. That is why love, peace, or patience, and respect should always come before arguments. Ha? Ato ag yung timan-an nga. Before mag-argumento, i-establish muna ang gugma, i-establish muna ang pasensya, i-establish muna ang pagrespeto. Daghan sa mga relationship, nagka-problema, dili tungod kay nagsugod ni siya og bad intention, nga nasa mga bad intentions. Pero daghan din nag-away tungod kay nag-start ni siya kay gipang kapoy sila. Musa nga kapoy, number one, stress, sleep deprived, kulag tulog. Unya ang utok mga pinangga na himo na siyang less able to control emotions. No? Pagwas kapoy di kayta, labinan-pila na ka mga adlaw, kulag tulog. Ang ato di ay mga utok, magdi na kay siya kaayo makakontrol siyang emotion. Dali siya masuko, dali siya masakitan, dali siya mag-negative thought or thinking, mag-overthinking na siya dayon. That part of the brain responsible for patience and self-control, moto siya maluya, kanang gitawag prefrontal cortex. Pag maluya na, ay nako, labi na kulag tulog, maluya na siya sa puto ng tao mga pinangga. Mardaghan kay nagbulag, daghan kayong dili happy silang family, kay wa nila gibantayan ang ilahang kahimsog sa panglawas o sa mga balaod sa lawas. So, bantayan na ito ha. Kung medyo magliso naging relasyon, mahalos din na kayo magsinabtanay, i-prioritize muna ang enough nga pagkatulog. Sulay sa daw tabi, o 7-8 ka oras nga pagtulog, matag gabi, nga di busog nga matulog ha. Unya, ay kalimot nga ang pinakalabaw sa itong kinabuhi o sa itong panimalay ang Ginoo. Dili ang atong kaugalingon. So pag insakto ang imuhang tulog, mo pa improve ni sa imuhang mood, sa imong pangisip, o sa imuhang emotional control. I-avoid ang mga serious discussions when both partners are exhausted. Parihagan imo kulag tulog, ipang kapoy, magdali na mabugsapot. Ay sa mo pag-discuss, big, mga seryoso nga mga discussion. Dili sa yuta mag-discuss mga pinaga. Ano lang nimo ang imuhang kapartner, langlang or saba langga o langlang saman. So itawag ninyo mga pinangga. Part ba yun sa kind words na? Ato na lang istoryahan bi, ugmaan na ito ng istoryahan, mga tug na stag sa iyo ha, din magampo sa tabi. Imo ay practice ayog feeling. Isipag yun na siya nga, ayaw padala si mong gibati. Principle, gid mo bitaw, love is principle, not feeling. Not a feeling. Ang tinuod nga gugma is prinsipyo, dili pagbati. So, encourage ang matagusa, encourage proper rest, balanced meals, and stress management. So, when ang mga magtiayon, nag-tinguha gyud ang kahimsog, di lang silang kaugalingon, kundi sila pag mga kapartner, ilang diproteksyonan ang kalinaw sa ilang panimalay. So remember, a peaceful relationship is not only good for the heart emotionally, it is also good for long-term healthy and longevity. Ayan ha, mutaas tong kinabuhi pag naay kalinaw ang atong mga relasyon. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mana natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian. Dalay ko ng Diyos.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provider Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumay.
11: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po, ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
12: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Emma Kumay.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian,

0: sobrang natural, lawas na optimal. Sa EXL, magkabuhay plus capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, it's El Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Oras magaranggada, 5 minutos na humana, galabahin tekna sa La City sa bundang. Mayong bundag na usap, mga kagalaan, labi na yun sa magasuking tigpaminaw sa 89.5 FMR Dabnor. Nanimutang din na sa Tagum City. Sa mga naglanog-lanog usap sa 96.7 FMR Davao de Oro. Nananiputang din ang itong istasyon sa lungsod sa Dabunduran, Davao de Oro, mga kagalaan. O siyempre sa itong mga lunod patay ng mga suking tigpaminaw din sa dagbayan sa Davao. Na nagpalanog-lanog sa 101.9 FMR Dagbayan sa Davao. Ay bundang ganinong danaan, mga gala, mga garanggada. Adlaw na kita garon ng Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Ako ang inyong magkaoban, mga garanggada, sulod sa sagaura sa itong programang inyong programang atong programang atong pag-asawaan, arangkada sa bundang. Okay, kalimot sa itong arangkada, balita sa buntag ko niyang daw-daon. Atong pag-isgutan ng mga nagkailab na itong mga balita sa mga nagalinlaing bahin sa gawas o sulod sa nasod. May mong mininyong subaybayan, pinagi sa mong Facebook page ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor o 96.7 FMR Davao de Oro. Ako ang inyong karanggada, ka-arangkada Elmer Dudes Romantico Tandok. Ay at mag-iskot mag-arangkada sa itong mga nagbagabagag ng pungasi na itong mga balita ato ng sayro ng kahimtang sa tuwang panahon garong adlaw.
1: Arangkada Baranita Weather Update.
0: Padayon gihapon nga magabigto karong adlaw ang Trough of Low Pressure Area gun LPA sa dagkong bahin sa Mindanao. Ngunit din ang tibuok Mindanao, lagit na ang isla sa Palawan, magasinati o mapanganuron, gagalangitan, inumanan sa patak-patak nga pagbunok sa ulan o pagdalugdog pagidlat. Pagawas karon og pasidaan ang maong buhatan sa posibleng kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan hangtod sa usahay nga kusog nga mga ulan nga magasinati sa maong mga lugar. Sa pikas nga bahin ang Bicol Region of Quezon, magasinati og patag-patag nga pagulan dala sa Easterlies samtang ang Metro Manila og ang nahibiling bahin sa nasud, magkasinati usab og susamang dagan sa panahon tungod sa mga localized thunderstorms. Samtang magpabiling hapsay hangtod sa kasarangan ang dagan sa kadagatan sa Visayas og Mindanao. Nganman sa Palawan nga dunay gitas-on sa balod nga 0.6 hangtod 1.5 meters. Inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan nga paghaguros sa hangin gikan sa mihanang sidlakan nga bahin paingon sa mihanang kasadpan nga bahin. Sa ginatibukan, lauman usab ug modula ang temperatura karong adlaw sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Kung diin isubang ang adlaw kaginang alas 5.24 sa buntag o ginigilaumang musaob unya ng alas 5.53 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Kada maglangan magaranggada ni Hana ang uluhang tudling sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal, 49 kalikur ban violators na dagpan din sa dagbayan sa Davao.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Lalaki gipusil gawa sa KTV bar sa siyudad sa

0: Bagong
1: Aragada.
0: Divine Mercy Monument sa Samal Island, gipangandaman na.
1: Aragada.
0: Og natigayong pagpamusil sa lungsod sa Nibutaan, Davao de Oro, giimbestigahan na. Suspek paspas nga nakaikyas.
1: Aragada.
0: Balitang regional, 2 million ka pesos nga ilegal nga sigrilyo na sakmit sa Lanao del Norte.
1: Aragada.
0: Og minoridad patay sa gingong ilegal nga motor race sa South Cotabato.
1: Aragada.
0: Headline sa national news, optional retirement age sa mga government workers gitulod nga ipaubos sa 56 anyos.
1: Aragada.
0: Tito Soto, misupak sa gingong charter chains sa Senado.
1: Aragada.
0: International news, babae na wadan og panimuot human latiguhon ilalom sa Sharia law sa nasud Indonesia.
1: Aragada.
0: Sa balitang sports, TNT tropang 5G nga si Bulbol nagkabanti batok Miralco.
1: Aragada.
0: Datong showbiz balita, Alex Gonzaga nagmabdos sa ilang unang anak ni Mickey.
1: Aragada.
0: Oras magkaranggada, 11 minutos na huma, nagkalabahin, dagna sa Alas City sa Bundang. Sa may paglangan, aniana ang nagpungasi o nagbaga-baga na ito ang mga balita.
1: Aragada. Barangita. Local.
0: Una sa detalyeng lugar, giisa na sa New Bataan Municipal Police Station ang manhunt operation batok sa usag wala mailing mamumuno nga daling nakaikyas sakay sa motorsiklo o man nagbiktima ng biktima sa usag ka residential area sa Barangay San Roque, New Bataan, Davao de Oro. Itabo ang dugoong insidente itong adlang Webes, Mayo 21. Pinkalit na lamang gipusil sa suspek ang usag kahamtong lalagi samtang anaa kini sa gawa sa usag kabanay. Uman sa pagpamusil, daling mipaturatoy ang suspek pengon sa kasikbit ng lungsod sakay sa yahang motor aron daling magkasibat sa mga awtoridad. Gipahayag ni Police Major Darwin Aguilar, ang Chief of Police sa New Bataan Municipal Police Station, nga ginalantaw nila karon ang motibo sa krimen aron mapadali ang pagdakop sa responsable.
1: Aragada.
0: Nadagpan sa mga personahe sa Vices Regulation Unit o VRU ang kapin 49 ka mga individual. Adol silang operasyon batok sa paglapas sa liquor ban gaganihang gadlaon Mayo 24 ng tuiga dinhi sa siyudad sa Davao. Base sa report sa VRU, nasakpan ang mga violators nga nagapadayon gihapon og inom sulod sa usa ka bar sa Anda Street. Bisan lapas na sa gitakdang oras sa liquor ban pasado alas 2 sa gadlaon.

0: Samtang laing 23 ka mga individual usab ang natikitan human masakpan nga na ni Garillo sa nagkalain-laing pampublikong lugar isip kabahin sa padayong nga kampanya sa siyudad batok sa paglapas sa anti-smoking ordinance. Aragada. Samtang sa laing nga bahin padayon karon nga giobserbahan sa Davao Regional Medical Center o DRMC ang usa ka 33 anyos nga lalaki human ginigipusil sa gawas sa usa ka KTV bar sa May Ferrido Street, Purok, Galingan, Barangay Mangilam, siyudad sa Tagum, gabi Mayo 24 mintuiga. Nailan ang biktima nga alias nga si Michael, residente sa Purok, Bakupa, Barangay Visayan Village. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-istorya pang biktima o ang suspitsado sulod sa KTV bar sa wala pagini gihagit nga manggawas. Pag-abot sa gawas sa establishmento, balit gipusil sa suspitsadong biktima og tulo ka bisis gamit ang .45 kalibring pistola. Kaman sa insidente, misibat dayon ang suspitsado sakay sa motorsiklo uban sa iyang kauban padulong sa wala mailhing direksyon. Kunini gimando garon sa Tagum City Police Office sa pagbanguna ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan ang pagdeploy sa mga personahe alang sa Dragnet Operation o koordinasyon sa mga silingang istasyon aron masikop ang suspitsado. Aragada. Ipadayon sa Island Garden City of Samal o Igacos ang pagplano alang sa tukuron nga Divine Mercy Monument nga gilauman mahimong bag-ong sentro sa pilgrimage o spiritual tourism sa Mindanao. Gitambungan sa mga church leaders, planners ug lokal nga mga opisyal ang maong tigom nga gipahigayon sa Bishop Palace sa Davao City. Lakip sila Igacos Mayor Limuel Reyes, Archbishop Romulo Valles og mga representante sa Divine Mercy Apostolate og Palafox Associates. Matod sa mga opisyal, ang proyekto adunay gitas-on nga 152 kapay nga mas taas kumpara sa kasamtangang 102 feet Divine Mercy Shrine sa El Salvador City, Misamis Oriental. Bilauman usab nga makasulod og kapin 4,600 ka mga dibuto og bisita ang maong istruktura. Ang shrine pagatukuron sulod sa 19.92 ka hektarya nga luna. O ganun ay oriental baroque architectural design. Gingog magpahimutang ginis sa Samal Island isip usa sa mga pangunahing pilgrimage destination sa nasund. Pinagi sa panagipag-ipagtambayayong sa Archdiocese of Davao, Divine Mercy Apostolate o lokal nga pagamhanan sa Igacos. Aragada. Tatapos ang detalye sa balitang lokal. I-anunso ni Partido Reforma President o kaning Congressman Pantaleon Bibot Alvarez ang ilang posibleng line-up sa kandidato alang sa provincial positions sa Davao del Norte para sa umaabot nga eleksyon sa Mayo 2028. Gimo ang mga anunsyo atol sa tigom sa Raids Coalition para sa Mindanao nagipahigayon sa Davao City. Gitoki ang mga plano o forma sa alyansa alang sa sunod nga pinilihan. Sumalag kang Alvarez. Gituboy silang grupo isip kandidato sa pagkagobernador si Panabo City Mayor Joe Relampagos. Samtang si kanhing Tagum City Mayor Alan Rilon mo ilang gipili alang sa pagka-vice-gobernador. Wala pa maghatag og dugang detalye ang kampo sa maong nga mga kandidato na bahin silang opisyal nga plataporma. Apan giingong padayo na ang pagpalig-on sa suporta sa nagkalain-laing sektor sa probinsya. Aragada. Oras 18 minutes na magaranggada human nagalabay ang takna sa alas 7 sa buntag. Aragada. Barangita. Regional. Detalye sa balitang regional na sakmit sa mga otoridad ang gibanabana ang 2 milyones ka pesos ka kantidad sa ilegal nga sigarilyo atol sa checkpoint operation sa probinsya sa Lanao del Norte nitong Sabado sa gabi. Gida ko po sa observasyon ang tuluh ka mga suspitsado nga ilang sila si alias J. Gerald Rashid og Salman nga pawang residente sa maong probinsya. Base sa report sa Lanao del Norte Provincial Police Office, ipahunong sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang tulog ka mga sagyanan nga gilangkuban sa duha ka Rivo og usa ka crosswind human na madiskubrehan nga kargado kini og kontrabandong sigarilyo. Na-recover sa operasyon ang 50 kon 50 master cases o katumbas sa 2,500 rims sa nagganilaing brand sa sigarilyo. Wala usab magpakita og saktong dokumento ang mga suspitsado maong gidiritso kini og dakop og kasamtangang gipailaom sa investigasyon sa Munay Municipal Police Station.
1: Aragada! Aragada!
0: Patay ang usag ka minor di edad samtang daghan pa ang magadasamtan human na mauli sa trahedya ang giingong lumba sa motorsiklo sa Dubangan sa usag ka fast food chain sa Pulungulok, South Cotabato nitong Sabado sa hapon, Mayo 23 ng tuiga. Sa inisyal nga impormasyon, naggarambulang pipila ka mga motorsiklo nga gimaniho sa mga katabang kung kabataang rider samtang nagadagan sa maong lugar. Tungod sa kusog nga impact sa Bangaay, namatay dayo ng usa sa mga minor di edad uman magkaangkon o grabing samad sa nagkalainlaing bahin sa lawas.
1: Aragada! Aragada!
0: At tapos ang detalye sa balitang regional, gipangita garon sa mga otoridad o mga biktima ang usa ka lalaki uman ginagiingong midagit o motorsiklo o cellphone sa Cotabato City kagahapon. Gilauman nga mailhan ang suspitsado nga si Alvin Sugadol nga nailausab sa alias nga Datu Ali. Matun sa report sa biktima, nahitabo ang insidente pasado alas 3 sa hapon dito sa RH-10 Project Sign sa Purok, Balabaran, diin gituho ang gidala sa suspitsado ang usa ka itom og asul nga badya motorcycle nga dunay sidecar lakip ang cellphone sa maong kining biktima. Pinakabagong impormasyon o lahing nakita ang suspitsado nga padulong sa direksyon sa Buluan. Nanawagan karon ang mga biktima nato sa publiko nga dayong i-report sa mga otoridad kung adunay impormasyon kabahin sa gidangop na suspitsado o sa motorsiklong iyang gidala.
1: Aragada! Aragada! Aragada! Barangita! National.
0: Detalye sa balitang nasyonal giaprubahan sa House Committee on Government Enterprises sa usang kapanukalang balaod nga nagtumong sa pagpaubos sa optional retirement age sa mga government workers gikan sa 60 anyos ngadto sa 56 anyos. Sagop sa maong proposal ang mga public school teachers sa gubang kawani o gobyerno pinagi sa House Bill number 207. Nga giduso nila ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio o Kabataan Party List Representative Rene Luis Koch. Ang maong balaod noon nagdumong sa pag-amindar sa Section 13-A sa Republic Act 8291 o Government Service Insurance System Act of 1997 aron matanggan og masayong oportunidad sa pagretiro ang mga empleyado sa gobyerno. Sa press release, gagipagawas niya itong Mayo 22, giingon ni Tinio nga dago kining langkang alang sa mas makatawhanon nga retirement policy alang sa mga magtutulog mga public servant nga dugay nang nag-alagad sa gobyerno.
1: Aragada! Aragada!
0: Tama man sad na aron medyo di pagayo ideran, di pagkatigulang, di pagkasenior. Magamit pa ni mugsakto ang imuhang retirement fee. O niya, kung daghang sa'yo kang mo-retire, daghan na usag nga makapasulod na itong bagong mga nang graduar na itong mga kaigsunan. Sa laing nga bahay na nawagan, ang United Church of Christ in the Philippines o UCCP Council of Bishops ngadto sa Senado nga na Patas ang integridad ug patas nga pagdumala sa impeachment case batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Matud sa grupo, ang impeachment dili dapat mahimong instrumento sa pamulitika. Kun dili usa ka constitutional mechanism alang sa accountability ug pagpanubag sa mga opisyal sa gobyerno. Iyang iusab sa mga obispo si Sen. Ronald Bato de la Rosa nga tubangon ang mga investigasyon kalabot sa iyong human rights violations nga gikalambigit kaniya. Ingon sa UCCP nga importante nga mapadayon ang pagsalig sa katawhanan ngadto sa hustisya ug demokratikong proseso pinagi sa matinud-anon ug walay piniling pagdumala sa maong mga isyu.
1: Aragada.
0: Gipahugdan sa Bureau of Immigration kon BI ang pagmonitor sa pagpatuman sa immigration laws sa Siargao Island tungod sa nagkadaghang reklamo batok sa pipilag ka mga langyaw nga naa sa lugar. Lagip sa mga reklamo ang overstaying, illegal work, environmental violations ug ubang kalapasan sa balaod gagingong kasagarang nalambigit ang pipilag ka mga foreign nationals. Madud ni Bureau of Investigation. Kon Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, dili magdula-dula ang gobyerno sa pag-deport o pag-blacklist sa mga langyaw nga maglampas sa balaod o musamog sa kalinaw o kaayuhan sa komunidad sa Siargao. Ipasidanan usab ni Viado ang magadayuhan nga respetuhon ang balaod o kultura sa nasod. Samtang padayon nga magipagtambayayong ang Bureau of Immigration sa lokal nga pangamahanan aron ma-preserbar ang siguridad o kahapsay sa nahisgutang isla.
1: Aragada.
0: Sa lain gabahin, gipanghimakak ni kanhing Senate President Tito Suto ang aligasyon nga dunay gihisgutang charter change pinagi sa Constitutional Assembly o CONAS taliwala sa pipila ka mga senador. Inihuman mo paggawas ug pahayag Senador Amy Marcos nga giingong konektado sa isyo sa Chacha ang tinguha sa minority bloc na ilisan ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Madun ni Suto, usa lamang ka ideya mahitungod sa regional Senate representation ang isgutan atol sa usag ka panihapon uban sa iyang mga higala o kay Speaker Buji D o wala pa siya musuporta niini. Una nang giingon ni Senador Ping Lacson nga walay kamaturan ang giingong plano sa CONAS samtang padayon gihapon nga naghatag og nagkalain-laing reaksyon ang ubang mga opisyal sa Senado bahin sa maong kontrobersiya.
1: Aragada.
0: Alas 7:26 na ngatong oras mga karangkada. Ito naglangkob ang balitang lokal, regional ug national. Sa atong pagbalik ang ito ang balitang international, balitang sports ug balitang service. Man lamang sa pipilag ka mga pahinumdum.
1: 101.9 FM Radio Davao.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magno!

0: feel good.
1: Gikumpirma sa actress blogger nga si Alex Gonzaga nga siya nagmabdus. Sa ilahang unang anag, uban sa iyang bana nga si Mickey.
0: Good. So good.
1: Muranda. Sa hapit unom katuig nilang gamin yun. Dugay-dugay po na sudla, no? Sayahang ipakitang video montage sa social media. Ipakita ni Gonzaga ang emotional nilang panaw sa pagtinguha ng magkaanak. Huwag ang pipilag ka mga pagsulay ngilang naagian isip magdayo. Ibuti ang usap sa actress vlogger nga naka-agian sila og tulo ka miscarriage. Apan wala sila mawadi og paglaom. Padayon nga misalig sa pag-ampo, pagtuo ngadto sa Dios. Batod pa kaniya samtang nangandam na unta sila alang sa IVF procedure. Galit silang gipanalanginan og natural nga pagmabdos. Pag nangayon sila sa publiko og padayon nga pag-ampo alang sa luwas nga pag-anak sa ilahang umaabot nga baby. Arangkada mo gato naglangkob sa tong mga balita sa Arangkada Balita sa Buntag. Gikan na lamang sa FMR News Center. Troy Moreno ang amuang news writer. Jason Og Harrison Cirillo ang amuang technical side. Station Manager Billy Danriel Dulatre. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandog at angin kumigala sa pagbalik sa pagpadayon sa programang Arangkada sa Buntag human lamang sa pipila ka pahinumdum.

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!

Yes, balik tama kay Kala sa pagbarayon sa tuwang programa, inyong programa doon sa uwan karon hangtod ta alas 8 sa buntag. Samtang nga doon na nalaman, kita'y 12 minutos ang nahibilin baga suking tigpaminaw. Una mo dangat ang tag na sa alas 8 sa buntag. Atong balikan itong mga gala nung itong taga-Indonesia ba? Dulog-dulog. Unya, wala pag-ikasal. Ada sila'y balao dito. Bawal magdulog kung dili pa mukaslon. Gilatigo. Og usa ka gatos kalatigo. No? Tubangan sa publiko mga gala. Nya, namatay taon ng babae kaya nakaantos o nakatindog. Pundo ay mong dugo dahil sulod. Di ba? So, dili na mahitabo sa Pilipinas. Daghang yung dili magdulog-dulog. Isama ka ron, ngaluag kayo nga itong balaod. Ha? Daghan pang nanggilibin, wapag ipang kasalte, di ba? Ang uban niya, lima nagkabuk anak o paghihapon ipakasal. Ay, sige pagpaniid sila ang mga kiniya. Di ba? Okay. Pero, sa pagkausa, mayong punta.

0: Galing niyong nadanan.
1: Good morning!
0: Tuwang mayor din sa nagbayan sa Dabao, Mayor Baste, may buntag niya. O ginatibok ang City Council, barangay kapitan. No. Sa mga nagkalinlaing barangay din sa tuwang syudad sa Dabao. Indot ang adlaw. No. Pero lauman gahapon nga doon ay pag-ulan. Bandang hapon o gabi ay magigala. No. Adlok mo sige gulan kay mo baha dayon nito ang syudad. Musta man tanan? Ato ang cellphone number 0905-047-9954. Kung balik ko na, 0905-047-9954. Doon ako mo yung mga reaksyon, kuminto, sugestyon, o mga greetings. Ang gustong ipaabot din sa tuwang programa, mo na ito ang cellphone number gamit karon mga higala. Mga barangay official, susangandam na. O mga panahon na. Ang katong gustong mudagan. Mga barangay kagawad o barangay kapitan, mga higala. Nikisikay na. Ay magtuoan ang maingon nga i-postpone ang gininiang barangay eleksyon. Wala na'y panahon nga isgutan pa na sa kininiang Senado magigala tungod sa kining ilahang gitagaan o pagtagad karon ng kining impeachment trial batok sa tuwang Vice Presidente Sara Duterte. Diba? So siguro mahuma na. Ano sa mga Ugos? Diba, kid? Mahuman ka nag-ugos ng impeachment trial, kid? Mga ano sa ka na mahuman ng impeachment trial? Mabuti, abdan ka nag-ugos? Tulog ka bulan, no? So, mga Ugos, kid? June, July? So, naga na sa mga Ugos. O niya, sa po may time, eh? Ha? July? So, July, August, September? October, niya, piling na. So, wala na time, no? Nga iskutan pa sa Senado mga gala ang postponement sa gini ang barangay eleksyon. Ang pangutan na, anong i-postpone man yun? Di ba? Naamay pundo. Naamay pundo. Ay, gamiton ko noon sa kining kwan. Gamiton sa kining tuwag kayo nagka-crisis ta. Tuo kong masulbad ang problema sa crisis mga gala. Huwag dili madayon ang gining barangay eleksyon. Di ba? Kalitar magagatawa, wala mong ka na ko ilabti. Okay? Ang nindot nga balita karon kay the proposed Magna Carta for Barangays has already been approved. Ha? Approved na mga gala at the committee level. Sa committee level? Okay? Pero at least, no? Naana sa unang ang-ang. Di ba? Nitikang na. Ha? Padulong at to sa kamatuuran aning gipropost nga Magna Carta mga higala sa kini ang barangay. No? So, approve na ang higala sa committee level. Then, after sa kini ang committee ana, no? Committee on Local Government of the House of Representatives of the Philippines. Okay? So, nindot siya nga kini ang balita mga gala, no, nga ang mao nga bill para sa kadaghanan sa welfare, protection and benefit sa mga barangay officials o ubang mga personnel. Apil diha ang kining BHWC, mga lupong tagapamayapa o kining mga barangay police. Apil din na sa maong Magna Carta sa barangay mga gala nga tagaan o gininiang pagtagad. Okay? So, a series of consultations, deliberations, no? And communication sa mga mambabalaod ban ang gining stakeholders, no? So, sila nag-ensure nga ang maong proposal, no? Truly meets the conditions of barangay servants. Okay? So manana, di ba? Yeah, dunay pagkahitabuon nga kiniang deliberation dito na sa kiniang kamara mga binating mga tipaminaw. Indot nang propose nga magdakarta sa barangay mabita mo dagan po ni Skid. Kaya gusto po ni siya mo servisyo din na sa barangay Kumbugan mga gala. Pero puno na ang line-up ni Kapitan Isaal Kid. No? Kamu na lang yamyamin mag-uban. Independente. Ilado man mo. Diba? So, dako mo chance nga manglusot karong barangay election. So, wapay barangay election ma-approve na yung magdakarta pati naghanang managan. Okay? Ay, nindot na yung maong kinini ang proposal. Gihimo na yung mga gala aron mapalambo ang kahimtang sa mga barangay officials, mga personnel sama sa kapitan, kagawad, iski chairman, secretary, treasurer, itong giingong gaganina, di ba? VHW, lupong tagapamaya pa ang gining mga barangay tanod. Okay? So, posibleng maayong epekto mas taas ng honorarium o allowances ngadto sa mga kininiang barangay officials. Mas ligon ng benepisyo sama sa insurance. Nanay, appeal sa mga proposal mga gala, dunay hazard pay o retirement benefits. Kaya gabalik-balik ang kagawad yung servisyo sa barangay. Inigkapil din nimo, wag yung kayo madamat bisag piso. Nighawa nimo. Diba? So, para sa daghang barangay officials, dagunin nga tabang. Kay bisan sila ang pinakaunang mudawat sa problema sa komunidad, kagubot, kalamidad, droga, mga health concerns, no? Pero ilang madawat sa barangay, gamay lang kumpara sa ilahang responsibilidad. Okay? Na mga concerns, mga pangutana, asa kuno kuhaon ang pundo, nagangagmay nga mga barangay kulang na gani sa budget. Basin mahimong parihas na sa regular government employment employment nga lisod sustintuhan. No? Ang uban ng utana kung parihas ba dapat ang sildo sa tanan bisan lahi-lahi income ug population sa barangay. Buino sa akong tanaw, mayo ang tumong sa balaod basta balance o kining realistic ang implementasyon mga igsoon. Sakto nga hatagan o proteksyon o insakto nga benepisyo ang barangay officials. Sila ang pinagkaduol sa katawhan. No? Pero kinahanglan po siguro nga sigurohon nga kaya ba sa gobyerno o dili maepektuhan ang ubang serbisyo publiko mga igsoon. Ha? Mailan na na, kahuman na na ang balaod, asakwaon ang pundo mga gala. Oras sa 13 minutos, una mag-alas sa 8. Kung wapuhon mag-gala, doon natin interviewon din he. After sa tuwang news, kinsa ganito itong interviewon din he. Sa tuwang eskwilahan, ang eskwilahan sa La Filipina, no? Eskwilahan sa La Filipina National High School. Ato ang mag-guest o mapuhon alang silahang pagpadayon sa Brigada Eskwila. Then pag Mayo 27, karong Merkules, ang itong mga kauban din eh, mag-guest, ang taga mag-ugpo Pilot Central Elementary School, no sab. Mapuhon magsugod mga gala.

0: Gabalita sa gawas sa nasud, US, China o Rusya, no? Ang tulog ka nasud mangigala, nagtinabangay aron kalabanon ang gahom sa International Criminal Court kung ICC. So sumala sa report, gisugyot kuno ni Donald Trump nga magtinabangay ang Estados Unidos, ang China o ang Russia aron supakon ang gahom sa International Criminal Court kung ICC. Ingong girepresentar ni Trump kini nga maong idea ngadto kang Xi Jinping atol siyahang miaging pagbisita dito sa Beijing, China magigala. Base sa mga report, giingon ni Donald Trump nga ngadto kang Jinping nga naghiusa ang interes sa US, China o Russia sa pagsupak sa ICC. Kining tulo kadagkong nasod dili mga membro, wala mipirma sa Rome Statute nga may nagtukod sa ICC mga igsoon. Tumong sa maong alyansa nga limitahan ang gahom sa korte sa paghusga sa mga leader o sundalo gikan sa mga nasod nga dili membro niini. Sugad pagbalik ni Donald Trump sa White House alang sa ikaduhang nga termino, nagpahantang ang iyang administrasyon ug mabugat nga silot batok sa mga opisyal, hukom og chief prosecutor sa ICC nga si Karim Khan. Nasuko ang administrasyon ni Trump uman magpagawas ang ICC og arrest warrant batok kang Benjamin Netanyahu, ang punong ministro sa Israel. Nabalaka usab ang US migsoon nga posibleng kasuhan sa korte ang mga sundalong Amerikano tungod sa ilang mga operasyon kaniadto sa Afghanistan ug Latin America. Nagpagawas usab ang ICC og laing arrest warrant batok kang Vladimir Putin tungod sa giingong war crime sa Ukraine. Pinagi niini nga alyansa naglaom si Donald Trump pag-exon nga mapapas ang maong mga kaso. Kuya pong Russia kay ikasuhan po ang mga official sa ICC. Ah, naa sila'y kininkuan? Arrest warrant? Ha? Naa sila'y arrest warrant sa mga official sa ICC? Hindi na sila basta-basta maglakaw-lakaw sila at itong Russia kay madakban kita sila. Hindi magyud madala dito sa dahig kung walay kooperasyon sa nasod manggagala. Parago ni President Digong, asa man tumadala sa dahig kung walay kooperasyon sa kininiang gobyerno? Kaya si Putin, nagun na siya aris warrant gika sa ICC. Pero, ha? Wala man lagi mapriso dito. Si Netanyahu, di ba? Nasod Israel. Wala man tungod kay wala ni cooperate ang ilahang gobyerno. So, lahi din sa tua. No? Kaya ito ang kapwa Pilipino atong ipadala dito. Oras, 7 minutos. Una mudangat ang alas 8. Hello dudes, may buntag ganong asan eh? Nganong wala dakpa si Senador Ronald de la Rosa sa mapagdakop nga wala man makakit di ba? Ni sipat baya si Juan Bato de la Rosa dito sa Juan Senado. Oh. Karunaan na si Warren. Dakpon gud siya. Huwag makitaan. Mayong buntag, dudes. Samok ang atong nasod. Kita kapwa Pilipino mag-unay. Oh, tao. Ay lahi mong kutag mga baruganan. Diba? Naabay Pilipino judge dudes sa ICC? Na bakit? Good. Bungol-bungol gini skid ba?
1: Pinawa!
0: Ang ako ang nahinumduman na iniagi nga Pilipino judge, no? Sa ICC. Gani kato si Dalit Miriam Defensor Santiago. Gi-appoint noon ta to. Nga mahimong judge sa ICC. Timing lang nga nagkasakit siya itong mga panahona. Diba? So, nato na kanumdum ko, no? Kanumdum na iniaging Pilipino nga gininiang kuan. Judge sa kining ICC.
2: Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong
0: ano tayo oras mga gala, salamat na lang sa inyong panag-uban-uban.
2: Kalagan ng kalisa pa, timulat ng iyong mga mata.
0: Sa ito mo skirda kaya lang Lunes na naragang patag sugasuhon. Salamat sa inyo mga pagpaminaw. Ang dudog mapuhon, kita maglanog-lanog, magigsyon. Dira lang sa 101.9 FMR Dabao. Yan sa 89.5 FMR Dabnor, Adestagum City. Sa 96.7 FMR.

butur kemudian penuhut si guru nih. Selamat Jason ya, sana punturan 96.7 technical sign sam si Harrison Serilio, selamat semangbutan ng station manager Billy Duladre kung si Dudes Romantico Tandog Bagengon. Walay kapusulanan ang kahayag sa itong mga mata sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye.